He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Iwat kai mari ma ira fati iarere. Iwat kai ma tori minutesi atu iti fitu karaka morena kia koutou katoa e pikari taringa mai ana I tēnei atak. Atahua. Oi, harai te mea he kaa pua pua e au iara e te iwi tōna tikanga ka pānia ni a tātou katoa. E ngā hihi o te rā mautonu mai nā te mea whai muri I ngā Eagles ka kotahi mai. Tetehi o ngā māngau. No au kaha news mautonu mai ki tērā. Iwatikau marima, ira whā.